sisi ya uu Yasa wa makosa Amuna yeye, amuna yeye Koma, sa makosa Tanga tanga, umbu sa tanga Nesa makosa